0: In the name of Jesus. Ubompaye says stand still. Any setback. Ubinyeni daswo. Me menya dance bi na me di sa dance yi e wo e da ye wie sa program we obo ni se urade nyankopon yodo
1: amen.